Gising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nun.

pala tong bag mo. Mas gusto mo ba tong order ko? O sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera.